a wusu body no e wura body no ma otim sa no ehye na otim se twitwa o minim twitwa o nsurum debi because we dey getting in nuaba ya the fruits ana ya di haban nua hini nduambra ane flowers ane ya di aye jaga for bitters and so we aye nsabi aminia enjiwa num eti enua num na I saw mo de o mo mpese obi be we so wanum sa wanum sa no o sane jaga for because aye nsabi a onum a etwa blade ya number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206. Kewo baby a tun sabia se yo boro. Anase baby a tun sawo kewo biano. Jaga four bites woho. Wobia on pensa bebrain. Ana on tam pensa no. Un sapani jaga four. Ode utwa. Fakose friji. Na chile wadie. Na yumre wetra kakra. Ube didia wetra bi. Wenije wetra bi. Tembe ube kompasu wetra bi. Na wankasa unu munsa weya. Ube unsa wano munsa. E munsa. Medamu ase.